Francia u ja sam makusa. Amuna yeye, amuna yeye, kuma sama kosa. Tanga tanga umbusa tanga, ne sama kosa.